0: lembo fuesta di topa di tsabika malika ali fela si topa limpopo la provinza abatulo ke mpumalanga province ka no tsepedi ho ile mwe northern cape le free state batola northern cape ka no ile no sikho le fela gautenga province batola ke eastern cape ka no tsepedi ho le fela mometsa biko mwe ya bobedi mpumalanga province batola stopa sa western cape ka no dine taru ho ile mwe free state province batola ke lo ka tlhano le KZN ena ka no di le taru ho ile mwe northwest le Gauteng province di thopa di tsabe ka malika a no se tlo ba west western cape le limpopo di thopa di tsame ke le malika a le fela se tlo ba se ka ba khaula ka na KZN ena le northwest di thopa di tsame ke le malika a le fela se tlo ba KZN ena ba ntse tsa thopa sa northwest ka ntle go tlhago ya di penalty ka no di le tlhano e go tsenne mo tlhago ya di penalty le bere go mata a le go lebella simpiwe chabalala mo letsatsing la matlhatso under 15 sunshine academy batlola stopa sa Comptown academy ka no e le losigo le fela sepi united batlola stopa sa sepetela star of tomorrow ka no di le nnego le fela under 17 sepi united le setlhopa sa Topsen na fela ka densa di tshamekile maleka a le fela setlhopa Comptown academy batlola ke tsia yelo united ka no di le nnego le fela under 20 Amaruto football academy le setlhopa sa Joburg City abamkhaya batshamekile maleka a le fela setlhopa Comptown academy batlola sebatsi kana ntse ka no tsepedi go ile mowe bolo batshaba batlola setlhopa sa Amori ka no e le nosego le fela World Cup mo letsatsing la matlhatso Norway batlotswe ke setlhopa sa England ka no tsepedi le mowe mo letsatsing la Sontaga Argentina batlola setlhopa sa Switzerland ka no di le tharo e le mowe mo letsatsing la botlhano Spain batlola setlhopa sa Belgium ka no tsepedi go e le mowe mo letsatsing la kamoso batlola fela matsatsi a lesome le bone France batlola bana le Spain ka ura ya borobongwe mo letsatsing la boraro England bana le Argentina ke be ke re ke boela ko lenwana ke tsa dithapo tse ke di kgodisetsa ka ko lenwana mme fela ga ke godisa dithapo tse e ke santse ke re a moya wa ga Jaden Adams mo go romana ka kagiso matshediso re a romele ko kampeng ya Mamelodi Sundowns kampa ya bafana bafana ke be ke gore ba go mo gopola ditiro tsa di le ditseng setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke ditiro tse dintle mme fela motho o gopolwa a le teng mo botshelong o gopolwa a tlogetse botshelo bo ka kwano ka ntlha ya lebaka la ditiro tsa gage le ga ena bo Jaden Adams re rometse matshediso mo letsatsing la gompieno a moya o go robala ka kagiso tla ke boele mo go wena ka kodu e ne le ga de slender bo ita banga bo ga ke di tswe mme ra fonga 360 ra tu ne ke go nete fa letsa gore ke tla ke go tshwaretse tsa metshameko mme fela mantsa tsing la gompieno se tla go samakala motho mo ntle ke tla ke bina se pena ke se pena se gore se rometse ka go le gaeng la botjeng teno ka tama se tla go le boge mo tsa tsing la gompieno la rena re a bua gape re a kopana mona go jesa finishing up
1: Yeah.